Good evening, faithful and solid listeners. Welcome once again to the program, Live Listener Request, only here, so 101.7 FM, the Anchor Radio Dumaguete, and this is again Elmer Rushana, welcoming you and excited nga ubanan ka sa pagpaminaw sa imuhan nga mga favorite Christ-honoring songs, and thank you to all of our listeners for tuning in this time and for sending in your song requests. Excited with me nga maminaw sa imong nga song request this evening, and also sa aton nga mga brand new nga listeners out there. If your this sound is new sa imohon, welcome sa 101.7, and we are currently sa aton nga live listener request, and you too are invited to participate by sending in your song request. And simple lang kayo ang pag buhat ni Ana. You just need to download our free Anchor Radio app sa imong device. Kung na kay smartphone dira karon, Android man na siya or iPhone, just ato lang ka sa imong web browser and just type in this address, ibcd.theanchor.app. Again, that's ibcd.theanchor.app, and you can register using your Google account. That way nga makasend ka sa imong nga song request and usa ka sa maalagaran po damo this evening. Again, that's an opportunity sa imong, and it's our honor nga makaserve sa inyo this way sa pagplay sa inyo ng mga favorite Christ honoring songs. Again, we look forward to having a wonderful time with you on the air, and so sa wala lang ang natong sugda na to nga program this evening sa pagpaminaw aning unang request gikan ni Jonah Mayman Lukat. Here's Alice Henderson College with the song "He's Never Moved."